Tati Park o ni ama. Because Irade nensa ebeka. World Cup bi a ye bo inu se. E do stages bi na se unni mu bi bo. You pack and go. Irade visitation na all day ba no. You be yidi pe bi efiri wa brabo. You be ya mani efiri wa brabo. You be oha efiri wa brabo. Obeyi ahunchire efiri wa brabo. Pacho into no Facebook number to me ako ena Awicha One TV Awicha AWETSE na di TV account na di one account. So YouTube and Namu.